ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xale yi ak dof yi ñuy dem di def lu len neex ci gal ga dal fa len don deme wanak waaw xale yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla no wax ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nox joxoko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonentu yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonentu yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonentu yalla nuh ne ko ya bunay yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma man kat
damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé man na ma protéger ci ndox mi ba duma lap bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sévé sa bop ku duggul ci bateau bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndeké yalla xamone na ni yonent yalla nox dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom jide ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla neko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mup ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muniko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay may bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yak diine ji waaw yakal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yakal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jëm ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndeyam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako 10 km juroom ba meddu ko
ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balle da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermande ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu mudd jigen jojulé continue bu muddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

yeddu bobu ñuko doon yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ni tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen waroo sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaraanga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu

sayyiduna jibril santna yalla xarma itam santna yalla waye cant yoy jib yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reey amna fofu mu di natou bu reey bu dugg keur sayyiduna ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim nat yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñimu am ñepp daf leen di natou kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni soobu nga manni wu natou soobu nga yoonu natou na nga fexé ba la xasa yu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mu melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla bu mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni bu ñu joggé fofu amna weranti bu reuy bu dox ci digeenti jifi ak julit ni ndax jifi dañu wax ne rayuñu ismaeil mi ishaq la nu reuy ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ne ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ne Ismaïla mom la no rey ndax lolou moy li weur ñu bindu ko ci sen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu weur bu buñ ci dello dañu gis ne kañu rey modi Ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna isma'il abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il الذي ينتسبون إليه ñune li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolou ne rayuñu ismaeil rendi wuñu ismaeil ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax ismaeil ci mom la arab yi joge te itam li mu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci ismaeil ci ishaq la yello lolou tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñepp di ay yonent yu bax ndax ishaq yonent la ismaeil yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelo ray gi ci ismaeil la ismaeil nak moy mamu arabiy motax arabiy di titero lolou jifi munuñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti sen lamiñ bindu wax def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor

manam jurul baye yonenti yalla nuh waye yonenti yalla nuh bayam idris annam la ci mom ni mi ngi tudon akhanuf wante sopp bu mu sopp am njang di gëstu xam xam diko wut ci barab bu ne lolo tax ñu dakantale ko idris ñu ne ci sanu baat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi likathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko idris nax foko masana fek rek mu ngi ngab terem di jang barab boko fek itam xam xam fi gestu kon nga gis ne bu ko yalla ne yekati na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu idris jinjula buy wone ne kep ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñi fa gëna kowe modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni wa rafa'nahu makanan 'aliyya dinañ ko mëna nangu bu dul ci rul bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nonu netali ne yalla wacce won na ci moom fanweeri sahifa la yalla wacce won ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla idrisa moom yonent yàlla idrisa wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla idrisa moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla idrisa moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan idrisa mu njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nañ itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla idris yonent yàlla idris li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla idris alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla idrisa am na ko
motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya.

safaray ak mag waye ñu ray ñu waye nak dere tu doomu yenen te dafa fof tur ko dafa fof suñu alkandi xat na ci duñu ko ay ñu ko wa dakko di tu ko ay kon nañu def li nga wax ñu dadi jeri yusuf alayhi salam.

ñakkay ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakkay lool bu ñu bañ yeen yalla de ko place bi ma nek xam nga itam melo kan yu ma nekki sama dëgg umpul bi mu waxee bi

yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom ak ba moonu ko ci tenn. Tenn bi nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam, wane yàlla ak ndogalam sa moomu yoo xam ne jël fa bakkanam. Mu mel ni kon ñu ngi yëngoon ci bii ñu jëlee Youssouf.

ñaaw ka son bokku nga xamanteni jënt bi du jënt bi sona mu wajju génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci dippawoon wi di leen séntu di ñaw ci gi nga gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee bëgg tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn si ci suuf di yuuxu di xàpp ba ne lan la mu ne ko daal lan ca baneen daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal

waye yenti yalla yaqub dal di jengu mu di ko fiwon ndax jofel gi mu am ci yusuf di fiwon mu melni xam daf ko song ndax jopiram bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppe mu dal di xam bi nga xam

kawintini dili ilek nuku musuh bu feke degu manglindi nyan gendem chalu bu indi mati yon nyap wada di gen dem baca alu bu pu wunti tilu indi ko binati yala yaku binyo tamil baca alu bu nyuna yon gen ni nyundi sunyu bayi amna layci sunyu kaw ndak nyundi di jonglen bu bax ci mbum ni ko jox ci buttu ni ko won nak buñ ko jottal xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am.

jaw ginnaw ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam mo bekk ci man lekkul sa doom ne itam xana xamulone seen yaq ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko am man ñun rabbi mo duñ ko laal duñ ko jaxat man lay yegal ne dañ ma dooral sosal ma tuumal ma waye lekkuma sa doom man nak ci dugg tuumal.

mo. Bumuhin niya din ako, ibahin mo kao. Nilakamit niyo pa akong bigla doon, yung kudong kondisyon. Wahitok na yung kilometro pa. Kaya parman, ibahin mo, nag-respect ako, ang mga uncle ko, tak na sulo niyo ang sakta. Yung medyo, ibahin mo, uwa. Nikaya na dyan, nung ibahin mo din. Sao na po ang nakalituti. Bita mo na kaya kung mo yung defibukon ibahin mo ang natin doon. Bita ibahin mo diwan. Nung kisen po, yung ito kung ba ibang ibahin mo gulim din. Doon po mo yung din sa gugulim din kisen po. Mamuhin ko kare, mo yung na ibahin mo. Mores, wajay po pong ang natin yung doon. Kami ito mo po kong yung.

ba ñu dajé rek ndaw si daf ni jëkër ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabaru ñaw xana té li ñu gis moy nga tuj ko rek wala nga duma ko duma ya metti ndax ko ne ndaw si bëgg ni ñu suñu bëggel bo xamanteni du ko dënd yoon ñu suñu ray xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na nga xana ñu ray waye moom daf ne daal nañ ko tuj wala ñu duma ko duma ya metti rek waye moom bu ko woon dënd yoon ñu suñu ray moom daal e waxtu laaj na ba pare tontu laajam waaye léegi yusufa bi nga xamante dañ ne isaalatu tuhmati ala al-hurr

yow ci bopam mo ngi sakku ndaw mo melni mbir yi may way xone e ndike abadizu nisbabi ki nga xamanteni moy borom teer gi am na yatam ben way bu mu andal deke waji itam

Dopalena jinnune mbuyusto mungi xote gu ci gannaaw lolou nak wonene kon ndaw si mo nekul ci dekk yusuf mom mo nekk ci dekk lolou la alquran netti ne wa shahida shahidun

ini. Lainlah yudakkanu Yusuf. Iku Yusuf amali ta'an hada. Malam yu Yusuf liqab lu nyawa wa ibu kotok dumoyuku. Dumoyuku bukan netisan nak nubah. Layu neti wailu bulkin bukan neti. Titan nitku bah lam waradif mwai fenya nubah. Wai njum te am kon ñu lay ñaan taali taan haa li da bu ko tok sax diko xara wala ngay tok sax ci ba diko net ñu ngi ndax na ko tax te li dam bi yow ak ngay jikko lu sa bakka.

0: xamanteni
1: dañ ko
0: deg ko wax lepp lo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mo ne ni kon xew xew bi am te yeteel nekk rek

dikrik dadi waktu ay bukni ko ngayon dan gimilin news wow yung waktu na ni demak dadi kin news why is it you may do rich fin bis da pangandin yung maragaram jis ay nilang japanin ni kino jis dumit nuktar budbik jim ngom akrake tayo kuchy kitay nukuchy kanyan kung kung doon lekkak fuli ni kunon takik pak wala nyam yung doon lek nukuchy kanyan hamme bine nyam wa aksenya nukuchy pak balik dekutawa jisen lokanyan jitak wala diyan gay tu tiyan kunyuni nungi tu sen direks eh am tanyo wasak ni jatay po kunyuhay fatu nanchi nakbay ganyo ganyo yung nanchi waya dam binti mo na wakrek ni jigin yung gal daro yus ko ti buwan na tayo kinyo ang batak nyo ngay pagkasi ni loko tiyo ko yun binti pa lorong daw si mo ni nakpagay tinimodera kaya

ia pada di manggu item nyanyi dak di item fexi bu musul yus ko ci fexi jigen ñoy ñu ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñal na te item bu koy woy di yalla togal nak ñu fa ci sakku na sakku yus ko bu ñu taxal ci mom dem bunt ñu dem ci jam nak da di gis ci gëj ji nak man de sama

mungkin ñuy defal di ci sama gal lo xamanteni mënu ma ni mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma ti limu bëgg nak moy yusuf nga tej ko ndax boko tej boko tejul fitna bi du joge fi mu soko teje nak fitna bi da na wañe ko wala sax mu dañ wañe mom la alquran di wax thumma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasbunnahu hatta hin nekk bobu tej ki nga xamanteni ñu koy tej lan di yalla yusuf dafa am lu ci la xass ni ci tafa sun yodi yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw ci bañu wété

dana ko daf koy laba te itam day xor bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndiki duggal kasso bo mu ñu lay duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni farlu ko te dindina ko mo melni kon bi e azizu li sa dañi bu gis ni yo sami kan ko set bicci la ndax jabaram setal na ko setal ko itam e chemis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal na ko itam gajjat yi nga xamanteni mom la won ci kanam te ndaw say ko defon rek rek pour def na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu seen loxo.

0: setta bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mando te itam kep ko xamanteni yalla setan la ci mando fokk rek ngi yees bu la yalla ci ko ci mando mo ak yu ngi def fokk nga gën mo ni tan rek so wone na ne yalla ko ci bu la ci mando ak yu ngi def am yu ci ci bo
1: Yeah, I'm not going to do it.

mine yonent yalla daoud alayhi salam ko faawon ci jaamu yalla la ku meunona sabbal boromam la ku ko meunona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ngax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noplu suba wor ginaaw suba noplu wat ginaaw ci suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amone ci farlu amone ci tam katan motax ñu ni mom yenen ci yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxuna itam yalla wacce yonenti wacce itam téréwi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom